el tiempo na kwan chikanawak li kwan sa angel y kakwa li ka Dios na bala na kwan amaus hermanos chankeru na rah na el li chirishap lah balak malak li falsos amaus herman na rah na shtie ani an na li falso ani hep lah balak makos lah laat nak marin chal tohta chal chak chinak marin chal nak toh Tawakulong sa katyang harak kwent kwan ko nga. Amaus hermanos yo che atinak chirish yo amalak papanel o chirishep linike angelak sa rochot y Dios. Kawut amaus hermanos porque napal li Dios narah na haan na chesa el evangelio de Mateo 21 18 al 20. Barquinas chenak li kakwa Jesucristo ko ribal junton li che sikbarra junak li ru habanin ma junak li ru chena osa shak per maak airu karun na rakhna elay yo che atinak chirish lak pabonel amaus hermanos hokanak lak pabonel tento tish chalshk e nak tish yu amili atin ta uchin sa musikek inka ta kohla ka chol atin rarukil hermano rikinak kakwila atin kanaw bichang Nakakwila atin ka na ang kipa resil di kakwa, malak na ka na ang kipredika, malakla at chabil ng katihok, malakla at chabil akwa banel, o saan nakla atin ka pa ang angeli kakwa, pero angeli ro nagtatuching sa lapabal. Porque sa litiempo na kwan among us hermanos, nabal akwa banel, chinaus na kwakbak, chinaus na bichan, Ay, kwa na kwi chabil na si rati ni kakwa, kwa si nalip, chabirik yuk nalip. Pero haman natin, hermano, chakakyo siya bal, pero ang anas yu ami. Nabala na kwan, ang anas yu ami rati ni kakwa Dios. Nagulak si Dios, anong kilik anghel, pero jamás nakalalis yu am. Marek anghel sa rochol ni Dios, pero sa lishkong kablal, solo pletik. Solo kwechakip. Solo choking. Pero sa rocho ti kakwa Dios, chinaos na kwakbat. Ay Dios, sa ting herman. Haanaan na rak na el, nakjakakak li shak, chan ni kakwa, chinaos li shak siya. Pero haamaan maako ni rocha. Mung kunarak na mataw ro sa kalko, entons marig at chikos ting kwakbat, hingga chabil, eh sigir angel li kakwa, pero tiyo amiratin li Dios at tinrarokil herman. Porque nabala sa litiampo na kwan, Chenos na kwakbak, ay Dios, takubi. Chenos na shke, pero salish kong kaplan. Marejo na steninkil rishakil na shmano. Marejo na shakilal kwan shakilal rikin li rasritin. Champo trut at uchi ang shukaan. Ay Dios, ating hermano. Ikakwa mismo chochichihok, nak narah tat uchi ang mungkuka talishak narah li Dios. Lahat chenos na kandaat ng katkehok na alep. Chenos naklaat amaus hermanos naknekapang predikat pero tu amira atin ni kakwa hoka naknasit che kolerip chiruheb nakbalak chan arut yuko che hoka naknekakoslak arut yulikwen che hoka anak wink anak tu amira atin ni kakwa pero nahulak chirus chiebal hako nakbalak chan li biblia chan rish oveja naktakwil naknachan naktikip chakre kama ako nakapamanan pero habaning anas tu amin Ay Dios, hermano. Kamano ha kwent la os tenemit ti kakwa, honal naklao, to uching. Honal naklaat at ting hermano y hermana, tat uching. Honal naklistuk ish li chahom ta uching sa lishpabal. Anakwa na mong hermanos na bal na chakres kebas lokal y kakwa, pero haban hinkanas juami. Karun ng kakosla. Manasahos choli kakwa, Dios rik inakakakwilaat ng ganagwakbak, Kakwirik e naklaat masat chabi rebichang. Onke chalak. Ay, maren takos la sa chon nakakwirik. Sakal nakakwila inim bichang si chabil. Onke. O salinghung kaplal. Hones pletik nakabano. Mak, atis ko yung mak likakwa marichang kat. Ay, Dios, hermaning ka. Di Dios na rak naklaat at bichang si chabil. Pero tamien tayo ame. Saka chol sa lakong kaplal. Saka chol sa lak angel. Saka chol kinalakwa sa kwitin. Narak na chit yo kachi ucheng utrik ena an la kwang hik tat ok chi ucheng chang kiru na elain tat ucheng

Pakechi papang la kwasakwitsin. Rikin nakla at shalala juam. Napala na kwa na spisk orip chibichang na shahok. Matawro sa halho na king aus na ilan. Ang aus na klat ng kachahok. Aus na klat ng kachahakwe. Pero akhelero na klat. Tatyo amiratin ni kakwa. Kwa kakuyum. Porque sila at kakwi na kapang konformar akwi di kin nakchabil ng katibichan o malakchabil ng katkwabak. Marenchal ko na si chalok na kapano. Marenchal ko na si pletik na kapang rin lasumatin. Mare ko na si chakilal na kasik rin kina lakwa sa kwitsin. Makosla mapalaki akwi pating hermano y hermana. O kanak na chiratin ni kakwa Diyos. Kaya kwi honaru na kapalaki la pastor, honaru na kapalaki la kwa sakwitsin la hermano. Pero kwa honing atatruhak palaking kail kahli Diyos. At yung hermano na kulak chikusye pala atinain. Sa hulikutan li Diyos kishkot bisi chikuli, li ratin ni kakwa Diyos. Naknakwil siya namit ni kakwa sahib si Cholak Jokin Ripal. Pwedeng kaninaw korucho chikul mangri kinam. Pero li Diyos kot bisi chikusa li salimat ka. Naksing oksin alirish. Ay Diyos, sermang kwa hun chabil la kong hun. Chabil na kwa habak. Pero sa lirochoch, hunes peletik. Hunes kwetsin kiribem. Kakaling kiribem. O malak soven, sovenil kiribem ni kishmano. Hunes jalok ni kishman sa ilishkong kaplan. Inka ni kishje. Pero chiroli Diyos makamok mo ating hirman. Karutyo kap nak nagkakosla. Nakhebaan kayo lang si Kaislo Kalikakwa ay Diyos. Tiyan-tiyan akwi, kal-tikal, tiyanausak pa manilang takwil. Pero, kutyokep, tachispanong ke? Ang balaki, kutyokep, tiyokes palaking kiribem. O kanak, rikin liru tenawro tiyan. Ten, narak na siya nakrikin, tento naklikwen kliis takalak si tsakal. Tisyo amiratin ni Kakwa. Tael klihosil. Tael klihubok. Tael klitik-tik, tael kchichunel, kunakat chik ating hermano y hermana. Entonces, shatok bichi uching kan, huanas chirati ni kakwa. Riken li ru, si kakshak, li diosin ka atasos cho riken ak kakwi na klaat, ay, chabil ng katkwakbak. Chaktra kakwi li kakwa takulong, chabil ng katkwakbak, onke laat kunas, tik-tik na kamano pero matyal re maka na kwakreaan plakos na kchabil kat kwakpak chaktrak li Diyos akwe usrahan pero mukuho kaan ta ating hermano tento na takatyo ame ay Diyos hermano ay kawra bingkil kwanak angel na nakwan kwanak predikador kwanak kiyo resir kakwa Diyos liratin di kakwa nashpan predikat pering anas yu ame ngutyutas yu aminkil. Ay Diyos, hukan amaos hermanos chikat kilak likatuam chikanawa kikwang sa ikangkil ikakwa Diyos. Hukan naknasya, viene a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Ay, naktakwil, chanchambe kuya sa kalakpawan ay naktakwil. Pero haban saliram nukhanak chak chima usilal, nukhanak chak chitsakahnalem. Nuhenak chi hoskel, nuhenak chi kakal, nuhenak chi amaus hermanos chi palakik. Onke terak chabil ng katira at ratin ni kakwa pero si yoka chi palakik, yoka chi tiktik, yoka chi hosking, machi sa chola kakwi na ay Diyos msagur ting shkoli kakwa jirik inak chabil ni manu ni keratin, hingka. Tento takat yuami ratin ni kakwa lika Diyos. O kanak na siya, tento nak tishkereta li krisyan, naklao, hukanak na kiratin ni kakwa laesh kutan sakin ruchi chochan. Karun na rah na ilayin. Tentong na kutakat akutan uplisish behep dito kwangkep sa kohkin. Takakot li siyam chiruhem. Karun na rah na ilayin. Akut na klao kwangko sa kutan sakin misamaw senmanos rikin ni kakwa. Taishkeretal na klao siyo kala. Onke trachibru lana ileb na kshat kwanchak par na kwankat sik ahli Diyos aray shat khala shakanap chishkunelin kaos. Entonces choka chi uching chihoka. Naruta kwila ranza el Evangelio de Mateo 21:18-20. Karushcheli kakwa aray liche at che mahonso chik tat uching. Sa akona laay shakik liche amaus hermanos.
niskabel na chichokay. Singkanas keliru kwan hun raklep atin sishbe. No dar fruto hay una sentencia. Amaos hermanos, nachira atin de kakwa, yokuchiribal, nachiesa el versículo 19, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Si le cheng ana uchen, kwanhon railal sishbe. Pero en kant yochi atinak chirishtrak liche amamos hermanos, liche nike ilman. La atan kak eretal li kakwa Dios amamos hermanos, kak ekonak retalil. La atin hermano, especialmente, la atna ulak chakuri auk, nakakwa ulak al, karun ni karare makahtabi li shak. Malakah kwi li ratsum, betyala king ka. Lahat na kakwa nak chinausak lak al, ningkak salirok nak nachal, o chinausak li shak, o chabil ta uching, o ningning li shalel tishke. Porque li hual na karare, haan li ruh makwa li shak. Kamaan li Dios kukin mis amaus hermanos. Li Dios narah naklaoto uching sa musikeh. Takotong naklaor lalash kakoli kakwa. Uli Dios, amaos hermanos sa hos ischol kukin. Kawan ako siya para atin nakakwa. Isimkano ko uchin kwang hun raklep atin. Claramente nachiesa el Evangelio de Mateo 3:10. Limal akwan resyo kwa li chechan. Li chelin kano uchin ta chokman o ta shik sa sham. Ay Dios, hermano, ¿cómo la vinculáis? Jokanak nashchie, mkuchishkunil ta te ok sa ish ni makwal kwan kilali chosacha. Kahkwi li napanon, jok narak linchikwa. Kawutak nashchiein, porque chirishkinak likwink li ish hink anash naw chiyo amin kiratin ni kakwa. Guhaan tali Dios kwan na palto rik in chikunilik aru nashchie, sino que haan likwink amaw sirwa. Di Dios ng kosra, kwal kabra binkilay. Sila oing ana kahali katyuam chitsakal, di kwenk na shman seher, manung kilik, di kwenk sa ishma usilal. Onke trah na gulak, sa li, kawash lo kali Dios, na chinabichan takwil, na kwakpak na takwil, pero si Diyos manung kilik ma usilal, na pal Diyo chikulmang sa ibitiempo na kwen. Ay, hermano, Kwanah bichanel, kwan solista. Ay Dios, takwil, chena osa bikinah ke takwila, takwili solista, ake embarazah chika. Uchosh mukhmali shmak, matyochi uching chikokan, josh kebalakwi, josh kebalchi uching, pero haan lishma usilal, mukuha antes ka angel de Dios. Takwil lak angel. Ay, ta. Nashkesh lo kali kakwa. Yoh kwi chika mokbe nak takwil. Pero ha baning ka nash juame. Champutru nak tatruk kamalesh be. Tenemit ni kakwa chiko ka. Mahung kwa ating herman. Kawra bin kilay. Pero ahel ro nak takatye. Hokanak nashye. Amaos hermanos ni ke chal chan chan akwi. Rish karner ang takwil, pero haman sa isa, sa akong rakaratin na kakwa na kye, chan-chan rish li muklebal, malakshkahonil kaminak, takwil iskahonil kaminak, chinaos na lemtsun hasta na kye, lats chak di hunak perasak y oro chiru, lemiro, takwil akwip chiru, chan-chan chik, tatkotong chiru, chinaosil numdahanak isa, pero aru kwanchisa nung dahanak chuhil. Na bal kamaan chosh kulpal li kwenk li iso sa litempo na kwan sa lispapal. Inka ating hermano, ahay lero na klao katyob ucheng sa likapapal. Porque si tostaw li kakwa arik inain, kwal rara pinkil. At least limal siya, nagtakulong li kakwa, so, staw likin siya manong kilain, likamao silal,
Ay Dios, parna run chosho raqe nak nak osla. Parna ru ta traqe adik ena cosa. Di Biblia nak che? Kuan justo bal. Ni stokbal ha shamlelish balba ating herman. Hana ini kan Ahman, hokanak amaus en manos li Dios nas kekanale. Nas cholop chiku bar kuan ling aus. Renak la oink a toshik manukilan. Sino que tapanuli arruna rahli katikwa di kwanza chosha. Angele rut to oto uche. Amaus hermanos. Kut la cha bilal. Chiru la belom. Mare la belom makina paban. Chikutung knak la ach kutan sa kendru chichocho. Mare la gushakil makina paban. Chikutung knak la ach chikutan sa kendru chichocho. Yo amira tini kakwa. Renak te paban. La kula la kahol. Rena kebaan. Isili ik sa amen. Isili ik sa kaben. Si hebaan ing achik shishmanu. Ak nekesh no is chalalil. Entonces, kwan sa ishbenep chitakana. Hokan ating hermano. Angeli runak lao. Tak osla chios. Chankirutok anghalak sik angeli kakwa Dios. Ustrahan. Tishchetrah kaili kakwa. Jachirish naklaat chabil sa akush. Mak arek onke shat palto per ma anak wakrean kumul mas chabi sila kush ano wulak chiku cha akrah kaili kagwa Dios. Pero in ka ating hermano. Onke chan kirulo chabin ko atina. Onke chan kirulo chabin ko bichan. Onke chan kiruna chabin ko kwakabak. Pero sin ka na kachuamir atin li kagwa Dios. Kwan hon raklep atin. Yo chinachok. Haman diskabil amaus hermanos. Ta'liq li kwink li ishq sa li shma usilal bar ta shik nak nakakoshla sa shamle li shpalba aran kwan di shtokbal aran ta kwan kjabak aran ta kwan krailal ating herman hana inik ana ahman li diosink ana rah nak laon ko shik saan khokanak nukosh us siken li ratin misama usirma marin siya lahat ay pero lain rana kwek ah. Jalah kwe nakakul kamaan ka ispang kayo sa ospital. Nakchako mares katyokip. Arunah bani kwe ng nakchokip. Ko sa ikam sa ospital. Naksulak karan karunah bani doktor malakli mediko. Ay, mas jalal tebe di chile nak nakakosla. Anak na chapchak li panlepali chikunil li herramienta re. Chakbali ariran. Kheilechis. Si tijera malak si algodón sa alis erid aunque rach tranak ta nike ishkile pero al mismo tiempo irak o kreaan kamaan na kwin ishpang kay li Dios si laon na katawru ratin ni kakwa kao ni koskos ratin ni Dios pero si laon na ka nakapang rekonocer entonces lao kawu ke sa likapabal o ke chishikmas si ubek sa ishkangay li kakwa Dios. Utingka chito shukwak sa ikangheli kakwa. Liroshil na siya. Kawunak mag-aliru. Tento takatsil rish kawunak ang kana uchin. El Evangelio de Juan 15:5-8. Na siya. Puede ser. Por eso na siya ratin ni kakwa Dios. Sa el Evangelio de Juan 15. La ishto na li che chali Cristo. La ishto li ruko siya. Si let's lo kesh kuken chan, tesh uchin. Narahnas chi amaus hermano sin ano ko uchin. Narahnas chi naklao, chak kakachom kirk ini kakwa. Ngut sakal talas lo korik ini Dios. Mungu nakalit takip chi usrik ini kakwa. Aran klaramet nas chi ratin di Dios sa Evangelio de Juan 15:5-8. Si chapcho katrik en listonal liche, entonces tatruhan si ucheng. Pero si laat akshat kwisya kwip, kunak ruk liche na tasek shbandi ik, onke toh chena luklush kana chakaran takayak maresht il chaksar uhipim, aru okresh kulbalak na kakosla. Naok chichakik, mangku taruk tachik kurashak tachik tayo, onke trahtup tuliru, han chatek achik. Na ay tasay chak takwil, tokish elik in istonan, mungkuta usalin ta chik, chakik chik okre li chan.
Karuchin o kwe. Ah, ni kaya saho, ni kaya siyan, kaya rin ko na kundrukulche na tase, siyak ba niya? Chakik? Ay, kukone kaya o kikambal choksi. Nga ishtohro pe lisham. Nga ishkesa lisham, kaya ishker jarek atek achik. Shiv-shiv na pinkilayin. Kual us na klaot katsirish, matsakal chapchokorik eli Kristo. Awut tama usin manul. Di solusyon, tohkwan, solusyon real. Sila o tiyoko chitase krik ende kakwa, mare tiyoko chitisingil ke, aron na rakain. Por eso, kanakratin ni kakwa Diyos na kutsiko, di solusyon kwan. Ahel ni runak lao, chan ki runak ng kook chitiel krik ende kakwa. Hanak lao, kook chitrayin ki ruling kaos. Nung kook chitis panungkil, ho anakak. Ink achi na shtaw kachoj panungkil, ho anarak ni Diyos. Ink achi na kah na kabir hatin ni kagwa. Na ok si kutung ka mawus sen man sa isyo am di kuing kli isk. Takwil, ink achi masa isyo na lokonin. Ang narah na shtinak tiyos kachwari rin ni kagwa. Karun na kong ok si ispanungkil. Nang ko ok si kebal rik li pastor sa isma kli pastor. Malak sa isma kli erman. Hukanak laen ka achi sa inchol. Mukutyalta, sino que la at mismo kwanakwe yokats hachpalakwe rikel di Dios. Juan achesa el Evangelio de Juan 15, mis amados seman. Si la at rikakwaj, cha biltat ucheng sa la pamal, cha papi rikel di Cristo Jesús. Sol ratin de kakwa. Ratin di Dios ating hermano, haan likat, likatsakem sa musikaj. Nakakeretal na klao at katsakan sa lahong kaplat, kwan honal naklat salis tibela kwa kwan honal nakjal chenake kwan honal nakjal ik kwan honal amao sermano nakatsam pero total yo kachi kwa ak pior nak marisa puti ikriken rah kwi na el pero hon kat nuhak shma kamara tindi kakwa Dios di Dios nukosh kus udnash kaho kachol unukosh kumbisi. Pero sila o kwang kanale, nakatawro ratin ni kagwa. Pero na balik ko yung kliish ko na kwan, naknarabi ratin di Diyos, aron na siya paano? Ay Diyos, ko chan-chan nakmare lain joke ng jebal, mehoring ka at tingsik. Mare cha anis jokre, aron jokish manungkil, maho na jokre. Sino ke li Diyos na kosra, cha nakatrali kagwa, narakmanak li Diyos, naklaat, tati ko ba sila at yuam, uta chik chi ubex sa ik angeli kakwa li ka Dios. Hanain na rak li kakwa. Huk hanak na siya, nakutun, barkwan li na ruchini li santil musika. Uchi li barkwan na ruchini li santil musika. Rahok, tulanil, kuyuk, amawus sermanas. Uchin, kumana siya sa Galata 5.22. Nakutun, li barkwan na ruchini li santil musika sa siya amlah pabanil. Pero sing a yo kosyo minkel chihonel dan narahna chito makin ko ok chuching hermanos y hermanas raten di kakwa akwal chinos na koratina kaw na koratina pero haban tento na klao at uli kakusbal chan chan honak li chukwa bek na ulak li honan na kusep chikaw li skokal porque narahna uste kwang kamana ispangang kaili kachikwa di kwan sa chosha. Gosh osrik ili ratin na rah naklao usako tikako sa likapapan. Porque li Dios ng kosra mis amao sema. Pukan, anay ratin ni kakwa Dios di chokish mangkiler. Kual papay ating hermano pero lain ng aninaw chan karukwangkat. Lahat sili rish lahat yuam. Lahat ng kanaw chan kakwek at chan karukwangkat sa lapapan. Marin chal chokachish malaking kilep la hermano. Marin chalat, chokach bangkis ka angeli Diyos, ut ngat elaran, gat oks banong kilip arun nakakwak chiklat, gat oks rin kiro lima usila, nakachik chikalak, nakachik chishko, nakachik chikwinko. Hay Diyos, serman, maako mabalak ay hagib. Kasik ak li Diyos nukosra, toh nasik eli ka lakat yuam na kamusikipal, porke narah naklao tati ko lakat yuam. Lahat sirish lahat yuam. Awun na kayong ka atakiri likakwa. Di Diyos haan nakalok.
Ninche acue por experiencia, y caruna pan de Dios en yo ama hermano. Aunque chancru junac lejos el cuen, de Dios na un vecino, una iscaus. Aunque hosla quilo mal, le cacua nashal. Aunque chancru li cuen, a isk li cuen, o malacli isk, con esquilco no la chiro. Pero si na hasta si chisacar que ni Dios magacha chiro a firma. Han cacui de clat. Tasik chanchalacho. Pero la at kakwek acharu kwakat jirili kakwa silikonalay. Tohane indi konala si akwe li Dios narak na klaat asho tola mahak chiru ut atyus es kakali kakwa. Jire sili kakwa Dios na kakwe anakalok kakwe ang nakobrisin relajwa. Silikonalay. Anayin ratin li kakwa li ka Dios. Li chokin shikambal chok akwe ut chokay sa kong komunil. So erech junil mis amados hermanos laish li chapil habine reli emisora terio felicidad amados hermanos manchos terio kangle bal nakli Dios na sili lok la kangle bal ay res kambal ratin ni kakwa toh salahong kapla kats amak reli Dios at akwi ba reli kakwa as tisya akwi mana reconcilio churu li Dios jereli kakwa Dios si junil la paltil. No importa changerun kataliman, pero maakamchik sa batsul kanghal li Dios. Shukwaru li kakwa ating hermano y hermana. Li Dios ingka nagulak chiru naklaat yokat shish palakinkil lakip, yokat shish chikos langkil, nakmahun na ilo kakwe. Li Dios kwan rilo baal jalakba. At amak rilo kakwa, Padre, lokanibil na kabal chunalik at inimak kwa Dios. Anay lasan tila ating di chokin shish kamarib latinamit kakwa. Nasaho silinchol, Dios mío, chishkambal. Manquil leer la santilatin. La hacha tos optisin kreha bat kakwa. Lahat ng kanaw chakro ng kataliman chaku. Kakwinits ama chaku, Dios. Marikwan siya kasalikuna lain. Jokep chishpatsal. Skuipay sa chpali shumakep chaku atin, Dios. Marikwan chishpatsal kakwa. Manquil si reconcilio chaku. Chakuyep chasachep lishmak atin, Dios. Akobrisili siya nalibep. Ako brisilish ka usyap. Ning kanabeb sa hakuk at kakwa. Lachatang aning krehep Dios miyaw chishik chiubek sa lag angel. Ing ata siya kakwa Jesus. Teshkam si Batsul. Marecho ka ishkambal si Batsul la santil atin la lokal habang kakwa kuya pishmat. Sa likho na lain atin Dios lachatang aning krehep lag wala lag ahol. Lichokep siya bing sa likochin kain malakchiru likho na lain at kakwa. Laachat ilokebre o laachat kutukli siya lalil jiruheb. Lasantil atin atin Diyos ng koskos ut ng kakotsyaku parkwa lius la kabano ut parkwa ling kaos tento takakanap siya manungkil. Madyo siya kwe rikin siya kunil siya metsew liloklah kang kalibalain na siya ay siya kambal liloklah atin chokreb lak walalak ahol. Renak tak okulak li chokolep. Lahat ng kanaw charo kwang kem. Marikwan chal kakwa. Joket chispleting kilibet sa lishkong kaplal. Pero sa likhona laing kakwa. Lahat chat ising chishkonil. Litsaka kausyek. Litsibak na lep. Engel nombre de Jesus. Mancho siya kakwe. Nasaw sa kachol. Chishkambal. Lilok lahatin na ina. Lahat chat kanakrikinep lahatin na mit. Engel nombre de Jesus. Mancho siya kakwe at kakwa. Aleluya. Usmisama usin manos. Sanain. Lilok lahatin ni Manle.

panunkil Juanaka. Ink achi nashtaw kachoj panunkil Juanarak ni Dios. Ink achi nakak nakabir hati ni kagwa. Na okchik utung amaw serman sa chu amli kuinkl ishk. Takwil, ink achi masay cho na lokonin. Ang narak nashtinak chosh kachbaririn kagwa. Karun na kong okchish panunkil. Nang ko-oks kebal rik li pastor, sa shmak li pastor. Malak sa shmak li erman. Ho ka naklaen kachik sa inchol. Mukutyal ta, sino ke laat mismo kwa nakwe, yo kach kachpalakwe rik en di Dios. Juan achesa el Evangelio de Juan 15, mis amados hermanos. Si laat rik akwaj, cha biltat ucheng sa la pamal, cha papi rik en di Cristo Jesús. Sol ratin de kakwa. Ratin di Dios sa ting hermano. Haalikat li katsakem sa musika. Nakakeretal na klao at katsakan sa lahong kablat. Kwan honal na klaat sa alis ti belakwa. Kwan honal na kjal chinakem. Kwan honal na kjal ik. Kwan honal amao sa hermano na katsam. Pero total, yo katsik kwa ak. Pior na marisabot ni ikrikin rah kwi na el. Pero hon kat nuhaks ba? Kamara tindi kakwa Dios. Di Dios nungkos kus. Unas koho kachol. Unungkos kumbisi. Pero sila o kwan kanalep. Nakatauro ratin ni kakwa. Pero nakbalikwin kliis ko na kwan. Naknarabi ratin di Dios. Karuna siya paano? Ay Dios. Ko chan chan nakmarela injoke mjebal. Mejoring kachik tingsik. Marecha anis jokre karu chokish manunkil ma hona jokre sino ke li Dios na kosra jan katrali kakwa narak manak li Dios naklaat tati ko basila chuam o tachik chi ubek sa ik angeli kakwa li ka Dios anain narak li kakwa o kanak na siya nakutun barkwan li naruchini li santil musika uchi li barkwan naruchini li santil musika rahok tulanil kuyuk amamos hermanos uchin kamanachesa Gálatas 5:22 nakoton di barkuan naruchini li santin musika sa chu amla pabanel pero sin a yo kosyo min kelchi honel dan narahna chetok makin ko ok uchin hermanos y hermanas raten di kakwa akwal chenos na koratina kaw na koratina pero haban tento naklao at uli kakusbal. Chan-chan honak li chukwabek. Nawulak li honan lak usep chikaw li skokal. Porque narah nak uste kwang. Kamana siya pangkay li kachikwa. Li kwan sa chosya. Gosh usrik in li ratin. Narah nak lao usako tikako sa li kapapan. Porque li Dios ng kosra mis amaw sirma. Hukan anay ratin ni kakwa Dios. Li chokin siya mangkiler. Kwal papay ating hermano. Pero lain ng aninaw chang karu kwang kat. Lahat, sili rish lahat yuam. Lahat ng kanaw chang kakwek at chang kuru kwangkat. Sa lapapal. Marin chal chokat si shmalak ang kilap la hermano. Marin chal lahat chokat si bangkish kang hali Diyos. At ngat elaran gat okus manong kilip arun ng kakwak chiklat. Gat okus rin kiru lima usila. Nagachik chikalak. Nagachik chishko. Nagachik chikwinko. Hay Diyos, hermano. Mako mapalaki hagip. Kasik ak li Dios. Li Dios na kosra. To na siya li lakatyuam li kamusikipal. Porke narah na klao tati ko lakatyuam. Lahat siris lakatyuam. Kauna kayong katatiri li kakwa. Li Dios haan na kalok. Ninkya akwe por eksperyensya. Ikaruna pa li Dios sa ninkyo ama hermano. Onke chan kurukunak li hospital kweng. Li Dios na umbesi na unalis kaos. Onke hoskla kwilobal li kakwa na shal. Onke chankro li kwing, ah ishk li kwing, umalak li ishk, honest kwing kub nulak chiro. Pero sinak ashti sirip chitsakarik eh li Dios magach ah chiro atirma. Haan kakwi na klaat, tasik chan chalacho. Pero laat kakwek at charo kwagat, jire li kakwa silikonalay. Tohane ni honala siya kwe li Dios narak na klaat asho tolama chiro ut at yusesh kakali kakwa. Yere sili kakwa Dios na kakwian na kalok kakwian na kobrisin relatua. Salihon na lay. Hanayin ratin ni kakwa ni ka Dios. Di chokin shikambal chokagwe u chokay sa kong komunis.

So kay Reggie Junil, mis amados hermanos, la Ashley Chapel Habine. Really, emisora, stereo, felicidad, amados hermanos. Pancho stereo kakalipal, nakliteos na sililok la kakalipal, ay reskampal, ratin ni kakwa, toh salahong kaplan. Katsamak rili Diyos, pats ako'y barili kakwa, asti siya ako'y bana rekonsili churuli Diyos. Jerele kakwa Diyos si Junil la paltil. No importa changerun kataliman, pero maamchik sa batsul kangheli Diyos. Shukwaru li kakwa ating hermano y hermana. Li Diyos ng anagulak chiru na klaat yokat shish palaking kilakwi, yokat shish chikos langkil, nak maakun na ilo kakwe. Li Diyos kwan rilo pahal jalakba. At amak rili kakwa, Padre, lokanibil na kabal chunali katinimak kwa Diyos. Anayla santila ating di chokin shish kamarehep latinamit kakwa. Nasa ho silin chol, Diyos mio, chishkambal. Mankil leer la santilatin. La achat o soptisin kreha kakwa. Lahat ng kanaw chakro ng kataliman chaku. Kakwinits ama chaku, Diyos. Maray kwan siya kasalikon na lain. Chokep chishpatsal. Skuipay sa chpali shumakep chaku atin, Diyos. Maray chokep chishpatsal kakwa. Mankil si rekonsilio chaku. Chakuyep chasachep lishmak atin, Diyos. Akobresili siya nalibep. Ako brisilis ka usyap. Ning kanabeb sa akuk at kakwa. Lachatang aning krehep Diyos mio chisik chiubek sa lak angel. Ing ata siya kakwa Jesus. Teshkam si Batsul. Marecho ka iskabal si Batsul la santil atin lalo ka kamang kakwa kuya pishman. Sa likon na lain natin Diyos lachatang aning krehep lakwa lalak ahon. Lichokep siya bing sa likokching kain malakchiru likon na lain at kakwa. Laachat ilokebre o laachat kutukli siya lalil jiruheb. Lasantil atin atin Diyos nukoskos ut nukakotsyaku parkwa lius lakabano ut parkwa lingkaus tento takakanap shmanuki. Madyo siya kwe rikensis hunel shmetsew liloklak ang kalibalain na shyal shkay shishkambal liloklak atin chokreb lakwalalak ahol. Renak tak okulak lishkoleb. Lahat ng kanaw charo kwangkeb. Marikwan chal kakwa. Yoket chispleting kiribet sa lishkong kaplal. Pero sa lihon na lain kakwa. Laat chat ising chishkonil. Litsakak ka usyek. Litsibak na lep. En el nombre de Jesus. Mancho siya kakwe. Nasao sa kachol. Chishkambal. Lilok la atin na in. Laat chat ka na krikinep latin na mit. En el nombre de Jesus. Mancho siya kakwe at kakwa. Aleluya. Us misama us hermanos. Sanain. Lilok la atin ni Maler amados hermanos parkinas amlak angel chiruli kakwa mi hermano Pablo Pau nagulak chisachol kamal di atin ay intok sa lakong kaplas aman machako porque hain ratin kakwa Dios Dios siya sotisin kakwe ut sirish lahat yu am si Dios na ikelek at yu am di kamusikibal sa hunak chilihonal choko kuchik chishika kuken chula kuken chakula ningkil rikin ratin ni kakwa Dios. Amen.

La es ruin chiro sin kile bokom la es li choke sia bin chiru li lok la hona lain ara no go shi chi ban tio sin chiru li kapwa no go shi chi na chok chi sa ban kile katen kai kil rena rahral kutang Yoko jisra bal jitsaka li kakwa in kayal kachichi atin aras khilnak Tentona kakehti reta na khana na kehok jaqeti chuni li qosob te singil o kana jogin hermanos qaban joshil li qahunal qaban joshil li qakawilal la bali ban akwani ge taliban jiruli railal zal hospital la bali ne ge taliban ge jig za huli kashon abanan jiruli khonal lain go taliban la o Chikwan li kakawilal, marikwan li karuli na nunghin sa li kachuam. Abanan na kandam na rukin li kakwan na kataw li shkawilal li kachol. O kadachi hokein usop te simbilo sa hung komonil. O kadachi ruli honan li katsama li kateng kankil. Katsama li kausop te singkil. Katsama li kakirta singkil. Shkakirritan sa li rating li Diyos. Nak angel irus rapal ya kakwa jitsakal reru. Angel irus sikbal di Dios. Sebanyak salirati li kakwa shkake retanak. Hantu shkul jiru li railal. Haning kato shkanap kahones. Hantu shrosob tesi. Oka na jihokin hermanos. Lapal. Lapal li motivos. Barkila unaruna kajere li kakwa pantiosh. Ako kung kan sa lisantil kyo siya. Chiruli ko na lai senyo no ko na chuka kukin chishbay tiyo shingkil. Chishuni li kausap te singkil inakake. Pantiyo siya tiye senyo. O ka na ginakapan tiyo sili ka honal, nakapan tiyo sili ka familia. Nakapan tiyo si chishuni li kanghen li par ginukwateng kanikwi kakwa. O kana chiruli huna la chiayi no kona choka kukin chisaban kil y katen kakil sali kachuam. Sas chishunili na chal sa kapen senyor. Chakwisi chishunili reilali na chiching sali ka familia. Chasob te siyem senyor li harupem ni ke taliban chiruli chat sali hospital. Chakilish kamilalem senyor. Nakanaw na kachila de katruhin si kanghilang sa likachuam. Abanan na si sa inyo nakasama lating kankil. Rinahrahral kutang choko si kihang sa likapapal. Rinahrahral kutang choko arapal si sakal reru holi nakakwah to chuabing sa tikilal. Hoka na si hokain sa inyo. Harupep li ni ketaliban chipantyo sing chaku chiruli honalain chak elis kabilali chako hopep li chol senyor. Kajilat de kanaw harup li ni kesnum sili railal. Harup li ni kesnum sili kau senyor apanan chak elis kabilali li chol chishik chupek. O karaki osop te sihep lahkangheleb sali radio. Chaten kanihem rahral kutang, Señor. Osob te si, lishtuam, hermana Carla. Chaken lishkabilal, Señor, na kanab na lapal ni na chal. Renah launa kakanab, chishmanong kilak anghel. Renah launa kakanab kanghelang, Señor. Abanan, nakapaw na lahat, chaken lishkabilal. Naklat siya tingkani sa lish familia, Josep Tesil, Isuam, Hermana Romanda. Natalimang chiruli railal, Señor, Josep Tesil, Isuam, Hermano Francisco. Siya tingkani hebli familia yin, Señor. Siya tingkani hebli shkoban kilis cholib kasdiya kukin. Hingkata siya tingkabli shorish cholib, Señor. O kanakwichi hokai na katsama lish tengkangkili radio. Chakwisi chupe rarral kutang, Señor. Chosop te siyem li karmanos, li karmanas, li nike oken charukili shofrendas.
Joseph Tesilik ay Chiruli Gutang.